amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñet serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dal ne ko bismillah waaje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waaje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk ni waaje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del moyo ton sa borom ak sa morom.

jamono yi serigne touba nekké keur guma ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen ne ko ki sama wëlëré day mbirum lamb mbolé mbeur yi nekk fi dan na leen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi dal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga dal di joxoñ armel ya ne ko ana no def ak mbeur mi dal ni tedd fi

amna kuma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba noppi ne sëriñ bi ki sama jamm dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne bërek di julli rakkaay gudd bam noppé ne ko lo wax koka ne ko ki sama jamm la dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé dé ya mom amna talwe mak bu don xecok ay pal souf serigne bi téré ko yewul mu defi pexe banang souf sa ci pal ya daadi ñew ci serigne bi ab yor yor nako ma ngi sant yalla bu baax serigne bi nako jelan mu ne ko souf sosa nanguna ko serigne bi nako ba nang walé nga asaman sa ño bokk borom de ño bokk borom de ño bokk

0: yent bi tam bi mu gane xamna melene waxtu yu jotna dañ ndax ginaaw fan yep lañ ko def bu suba ñu tamul fa yent bi mu gane aduna yu bari xawna ci amna ci yo xam da bayu bis ba nu waxtane wat ko muy li xaw ci ak juddu gi ak bindef yi nekk ci kawsu niñ ko soppé ak niñ bëgg yonenté bi ak bëgg yonenté bi li ngay jariñ lool lepp ci bis ba la koy leral bu soba yalla waye nak bimu gane aduna xam ngeen ne damay jaxal ak ki ne wax nañ ne waxtu ñeul bobu ci lako def di ñëwé itam loxo yi dañ wax ne mo jitu jebi manam bimu wacce rek manam bari la tam def da xol ci kaw asaman sa sidna abdul muttalib dadi gaaw ñew manam bi nga xamene gane aduna rek dañ ko yabal wax ko ko mo sidna abdul muttalib mu dadi ñew bëgg lool dadi koy jël yob ci bir kaaba ga duggal mom fofu ci bir kaaba ga dadi ñaan yalla sant yalla itam dadi ni tuddina ko muhammad fekk turo kenn musu ko xam ci arabiy mom moko ñu ko tudd danaka ci lako nak ki ñu wax suway ba nek jaamu abu lahab dal di ñëk moko ñëk nampal ginaa bi wajira wu jigen nampal nako ak halima mom dañ ci dik waye suway bi mom itam bi mu jige ne gane na adu da dem wax ko abu lahab mo nekkon baye bu ndaw bi yoonte bi alayhi salam bam ko ko waxe rek abou nahab da ko dadi gorel nako yow don nga gor legi man nga bu ñu xam ngeen jam da amon moy nit ñu xam dañ leen tolle ci mbedd mi lañ leen japp fa da nga leen jaay dem ci benen dekk lool mo daam bu ko de bo dewe do sañ bañ da ngay nek ñu lay liggeeno ba karu ñu lay defat gor bi nga xamene nak abou nahab barel na soy ba ginaaw bi lool mi li mi ngi sahih bukhari wax nañ ne ginaaw bi abbas dafa gënt gis abou nahab gina bu faato te abou lahab gis ngeen alquran da wax ne mom sawar la jëm amu sik mom ba nim fi joge itam gis nga taful mu tuub def manam baxul yalla dafa wacc aw sar ci mom tabbar yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab waye nak abbas baye bu ndaw yonent bi da ko gis gina bu faato ne ko ci lo nek mu ne ko man bi fi ci metti ci la ne waye altine bu jot dal dañ ma xawa way faal tuti mbir mi mana ngena upp ma ñu dugalat na ci bir mbir mi xawre ne ko lol nak li tax ñu mako defal moy suway ba sama jam bu jigen boy bama waxe ne muhammad judna dama ko gorel ci jëf doje lañ may defal lol nga ne altine mu ne rek ñu genn ko ñu peer mi upp ko tuti ñu dugalat ko bir xawre lol nak day wara ne kon becc ci judduk yoonte bi ma lu reey ngi bo gisé sin tuwa lim wax né fa innahu kaman hadar yawm hunainin wa sabar wa yawm badrin wa nasr khayral wal mustahin solo ko manam kuma indil bayti sax bayti num toto la manam kep ko xamni fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al musarraf mala bi ghayri sharaf wa law bi qadri dirham fa innahu kaman hadar yawm hunainin wa sabar wa yawm badrin wa nasal khayral waral mufahid mahal neena yow donte ben deureum nga def ci bir gam seigne touba waxul donte ben deureum nga ci def yaangi melne ku fekke hunain ba pare and ci ñe mu ñoon and ak yoonte xam nga hunain fukk jinn ak ñaar lañu way ñen dañu daw waye amone ñaari témer ñu def and ak yoonte bi yaangi melne ku fekke bisu hunain bo wa yawm badr yaangi melne ku fekke bisu badr badar ñako fekk won yalla da leen wax ne yeen leen neex def leen dutuma leen bindu ci bakkar lool likoy sundel moy li ci imam bukhari net li te hatib ibn abi baltah def ko ba fatu makka lu xew lu bari la mu bëgg ko gaaw yigal wa makka yonte ba yalla xamal ko lool te wa makka wuñu won nit wa makka xam dañ leena def fatu makka leen ci ñew lool def inshallah waye hatib ibn abi baltah biko biñ ko jappé siko sayyidna ali jappé Omar dafa ñew mère ko daal ni yonté bayima ma dag de nga am baat ndax mom amna saxal sayyidna muhammad ne ko deet bu waxati lool ci wa badar la bokkon té xana xamone wa badar yalla yeurna seeni xol ñom ñep bané len lu ci way neex man nga ko def tay manam jéggal na la yeen yépp jéggal ko xani dutuma len bindu ci bakkar manam badar fete ko koku manam badar ñako fekkon ñu manam du sahaba yi di gëna ma khulafa yi jalle al asad ibn basra jall ñoo ci gëna kawé ci sahaba yi borom borom manam ñom ñom kër uppu dem daraja té benn dërëm boko défé ci manam guddu yoonte bi té mu dëgg té wër yalla na defal tiyaba joju motax li ci né kenn xamut num toll ci ay daraja ak ay mbir ak tanel fofu nak la jéxalé wax né lool rek muy bëgg Serigne Touba gogé ak yoyu mu ci diggé motax nakoy magalé ni ndax ñu moy gam gam moy ñu dañuy waxtané dundu yoonte bi dëkk ci mom ak doli wat ko sop ndax jotaay lool lañ jull xeyna histoire bi dégg ngeen ko ba tay waye niñ ko waxé dañ saxaba mu nekk ci anam go xamné da doli ak kafel ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam té kuy bëgg yoonte bi Serigne Touba ngay jappalé limu wax né hubbi fihi wa bughdi fihi da xeyna manam ci yalla lako waye limu wax na wax yu bari yu ndéme ci yoonte moy kuy bëgg ci mom la lay bëgg manam kenn ku né sama japp nima lay japp fini bay nga nat ko ci yoonte bi no japp yoonte rek non la la japp man Serigne Touba hubbi fihi wa bughdi fihi bihi uadi wa bihi uwali lool la wax ci sun borom waye tam ci yoonte bi wax nako ci anam yu bari moy kumay nonu ci lalay nonu kumay andal ci yow ci lolou lay andal motax lo gogo beug rek lañuy xantu diko waxtan dund ga di ñaan yalla mu dal ñu kafel man yalla defal ma tawfiq yi manam xéti ngiri l'islam ye kurel yi barna luma ci jëmay lire ngir ak dañ ko xéna bu ko yalla natto waye li nga xamé moy li wër nga ma sétu ko dal moy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak bëgg ko ak yoon wi ko gañu bax ñi jaaré ak ñi and ak ñom amul lu ko gëna gaaw ci l'islam ak positif ak ngëm bu dëgg ci xol yoonte bi loko gëna bëgg diko gëna jégé manam bëgg rek moy li toxal ay secret ki leer jëlé ko ci xolu ko nga bëgg indi ko ci yow te lepp ngëm ni ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yu'minu billahi huwa udhu khairin lako yu'minu billahi wa yubinu lil mu'minin lolou xeyn dañ ci ñëwaat ci dañ ci way wax ju reey la moy lepp ngeum ni ci yoonte bi xalam ku am ngeum rek ka ngeum yoonte bi gogal lañ tank indil la xawat li tax na nga mëna communiquer mëna tank moy bëgg ak bëgg rek mo la jégg la ñoon ni nga xamni Serigne Touba day wax ni ab teer bi diko jarign ci serign moy bëgg gi bëgg gogu mënta ñak moy li jitu ci bu fekke bëgg nga ko jégg Serigne Touba boko bëgge jégg bokku ci teer bi mu gëna gëm saxal bay nam sax bëgg ci mom dong mo li ci am jarign mane def yiñu def sabab la ak jema tatam manam yalla defal na tawfiq waye def yi tiegeene mo jariñ dara fi ne yokku dara sun borom wañu ko dara boko defut te itam yow def gi bokoy def fi ne yow sama bo sédo di nga xamne ay sik la fess mata bëgg rek danaka moy li ëpp solo yan yalla may bëgg deugar ci yoonte bi sallam maynu ko ci sëriñ bi ndax bëgg Serigne Touba mo bëgg yoonte bi and yalla yalla bolé ak mom serigne bi cheikh ahmadou bamba radhiyallahu té bol na ci buritam yëm gëreum ci daraja Serigne Touba té défal nu itam tawfiq ba ni ñu ko tambalé du
1: mëna ko wax son bu jëf para réew bo fa nekké xam lu waye war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgg lér lu wota ja Cheikh Mbacke Mok ak Abdou Ba Pape Demba ñokay amal fi ci Touba Italia. Ostallah, ki ba mon bi. Ostallah.

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxaluma ndax sunu borom jox na ma ko te doyewuma ko dara. Kuma yaakaare ëllëg itam jaaxaluma ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortam. Ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

serigne touba neena khassid ak jaawat kuko mokal duñ la lacc ci bammel jezbu mawahibu ak mukhaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku leen war ku ne te waccio leen danañ la cëppel ci aljana.

loy def man nako boy jappit man nako boy sangu farala man nako lol moy ndox man lepp nga xamne ndox la mo xamne namu genné ci téen ba wala ci robina ba wala ci seyan ga wala ndoxum tawma dara ko djuko dara raxuko xet go soppikuul tiaf ko go soppikuul melakan wo soppikuul ndox momu lañ wax né moy ndox mu man lepp ndox mi ci top moy ndox mo xamné amna lu man amna lu mutele amna lu man amna lu mutele niki ndox mi ma ñëkkon wax soowru ci tabbi wala diw wala parfum wala yuna demé ci xéet yi ñi lek su boba soppi ko na ndox mi dootul mëna japp dootul mëna sangu farata ak top dootul ko mëna def waye téwul labna ndax soow dañ koy lek kon mais nako ñulugé mais nako naan mais nako raxassé waye mune su ko toileto bo moy ndoxum ñaaral bi ndoxum ñettel bi moy ndox mi nga xamne mom mo safana ak mu ñëkk mo mom mënul dara moy man ndox moy ndox mo xamne sobe da ci tabbi mënul sangu mënul foot mënul naan mënul rax mënul dara xana tour mba arrosé ko say garab yetti ndox yoy nak bokkuy kon ndox mi mëna jëfëndiko ak top yalla moy mu ñëkk mo la xon ndox mu ñëkk momu nak boko amé ci ngay doora mëna jublu xibla nak yenn ci ñaar yi nga xamné ci la lap sédliko nga jima yëkëti am toj ci yow ñaari lap sédliko moy liñu tuddé la bu hadas ak la bu qabas hadas moy yëkëti am toj mu ndaw ni ci wara japp wala wara japp mëno japp nga tim wala nga wara sangu wo mëno sangu ngir ay ngant nga tim motax hadas moy set ci njap wala sangay wala tim te ñaaru ñeeki bu mujju wi dalen di wootu la bu xabas nak muy bu ñaaru lu xaju lab mom dafa set lu ko ci ay xaj yenen bi ci ñeek moy da ngay set ci sa yaram nana mo ben tak tak ci tir amo ben tak tak sobe ben ñaar nga lap ci barab bi ngay julle ñet nga lap ci sa ay yere kon yere day set sa yaram set barab bi ngay julle set lool lañ teunk ci la bu khabas kon ñaare xéti lap ya ngok bi da ngay wara japp wala sangu muno japp wala muno sang ngir illa nga tim be da ngay fexé ba bo noppé fi ngay julé set li ngay sol set sa yaram set kon lool da bokku ci sarti tax julé wir sarti tax julé wir lab da ca bokku muy xéet ñaari xéet lab yi ma la wax ak ni mu sédliko be sédliko ci ñett bi sédliko ci ñett wala be sédliko ci ñaar ben diko wootu bi sédliko ci ñett batay ben diko wootu ndax budé sangu da ci dikkat benen yon su booti man nako wootu waye barab mom faawu dana lab yere faawu dana lab yaram mi faawu dana lab nga do tabbi nak julli bokki julli nak suñ ci duggé momi dafa am sattu yi tax mu wër am sattu yi tax mu war xamna inshallah rabbi dañ leen ko topal nonu ëlëk dañ dik ak yeen ci tax mu war buñ noppé yi tax mu wër ak ni sharia atté na ku jullé nonu ba noppé nak neena la baxna haqiqa ni mi atté na ku jullé ba noppé moy lé fi baxut fi baxut fi jagut way gina ak guñ fofu bokk yi dañuy yemale ak yeen fi inshallah rabbi dañ ci dikkat ak yeen ci yeneen jamono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

far di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu doon laangi cheikh mustafa maangi ni lewna la jënd nga ma ya fablu upp sama ngeug jox ma sang nga ma cheikh mustafa maangi ni lewna la jënd nga ma ya fablu upp sama ngeug jox ma sang nga ma dirab limay dundu man saxna ci say loxo faf te sax ci yaw sax ci say wax faaw japp nga ma kay recc ko ka do man kay reccu ko ka do man kay de ti genn ci yaw mi yit du man ti nga ma mbak ya yaw ya man yaw skor ba dotu fa jog teranga ngay yewé askor binti panta nga ma muhammadul fadl moy fal falé tay ko ko neex mu fal la ngay falé ki moy sahibul kumala awal fadailu malam yahwi ahadun ku dem fa mom xamne ki moy sahibul fadala mom rawna mbollem ñi fi yaram ci wallu gune soran wabi danu fore nari latina la mam sharif len sharifun toma juglu wala do xoti satir do tas yakar do daw ko koy laaj ko laaj mo may la nga ngeejel fallu khadiyula ana muhammadu al muhtar ma la ko way yow shekhuna fadlu ya mom yefi mayma ci la fadlun asimun sharifun farisun fatinun mbacke nguso bele ki moy njit tamay wasila lor demna xewali bawam dotul jeex abadan ko sopu shekh fallu xewal werle lor dudula deru ila aman ada Cheikh Fallu fi abadin khairul ila man ada tanne fi xamnañu la lo wax borom ngurga gaw ko def dayay ke jubok wa ahlu diwan ñu seen mbolo ma xamnañu la baytul wilayati ya yor fonduma bu wir serif nga ya jitu mbolem ko ne wali la gal ga ñu di tar ku ne baytar da ya xale yek ku duggu galuk serign bi fallu agale la mabak man nak ci xam ndar ta da xeyulon taga ye xey nak mu dab len rombu len jek len ma bak man nak ci xam ndar ta da xeyulon taga ye xey nak mu dab len rombu len jek len lu keninin masla def cheikh abdullah ta ko def du nit ko ñuul du ko wex di wali ak yonem lola di lan modi nit ñi ñepp bayyi lu bon te xamne mo ko fi def baylat bëggul waxineen do dox lu mat kilomètre ci réew yi yépp ci yam te gisulo nit ko tox ab malburo wala pon ma sax mu mand ci ñollam mba mu naan fi seung mba sax mu lok fi pion kay dox drap fele bon cheikh abdullah balé touba dak lepp lu bon selal dekkam bi ko bayam denk genn fi xiin Cheikh Abdullah balé touba dak lepp lu bon selal de kem bi ko bayam denk genn fi xiin ak tamaki sabar ak xéte fecc musique taw frakam yi defac sen aajo tan ci yoon ma wax la touti ci ak sopam serigne bi nga xam ne ab kemam amagul fi nak amul ci fenen ken musla laaj milliard ak genn wala mo mat ci fukki fan tasadom ben deureum du ci foon deureup limay dundu deureup limay dundu domam jenn nak yiliful ben tabax ba terrasse ma ci bu yap bu neen deureup limay dundu domam jenn nak yiliful ben tabax ma terrasse ma ci bu yap bu neen ki xam nga xolul njabot gi bayyi tol bi mu boy ko gis demul soxna ya domam ye ñoko dogon kin mus la gis nit ku jël rakam ja def ko serign tarakam yep la jël tek leen ca kaw defi leen mo je ko jox doomi seigne touba yi dundu bo doy te musla def dara yit lo xamne wo yi wulen mag ñi daron seigne bi yit ñom ñep sant nañu jigen ñu bax ñe di wa bar sax faté wulen ñun ñi di samba sugum gay ci sax ci ru nañ am nañ ci baye laap dana wax ci reen ak yu mu doon waman lahunna waman lakum waman lahum lana arba wax bo xamul li li ma ñew firi len lahunna moy jank ji ñakki jëkër ba gësey lehum bi seen bay lakku moy goor ñi ñak ñi cyan kin mës la gis nit ku may ñeen fukk jank jëkër ci genn ngoon tak ca bernde leen fajar ba ca ngoon ma wax la yit fukk ak ñaar nak yu am ci kayam ci fi di touba mu don ay ndam yu seen ji bëggoon ma wax la yit
fuk ak ñaar nak yu am ci kayam ci fi di Touba mu don ay ndam yu